0: me wo jide we urade musa wo so ho ye
1: nyame adom
0: great
1: de nyame be ya no aye
0: ye de nyame ase it's always gladdens my heart say the ba na aishi ase na nyame aye adom no amaya ho den na ye sumo man sumo no eh adumara kwa na ye tifo so aboaye na ye sumo muni ho anka ye ni ha ntia no pay mede nchia ma ye tifo nyina ba bi obi wo te menka bia menamfo adraba fo no trotro taxi ene long journey fo no mechia wo mo mo wache nsuo no egugu na se de ekọ no mehu ni se egugu wo mia mia hodo ekọ akiri pa iti ba bia wo monnam bia no pay kwa omuntu omo bo ase yes a former ayetro e for my etro overtaking no to obo ase wo de abotre kakakra obeduru na asumdwie mu ade wo kopɛ ne obusua di no monsaka sa anya sa na wo kɔ ne sɛm frama woni bɛba ho so no na ade na wo pɛ no wa anya te wo monto wo mbo na trotro meeti fo no so ntɔkɔ a ya ne bi ne wo mo pasinya fo ko ne no aba ko bi si manim ye fom haya na ewura bi ni ba bi ofu kan free ba no mo free so am run about iti ewurani si ye na na mate ni no mten sesa ode ma na ewurani ka chen se da bi anya sa na se de bi ha na mefo na branch en se no na mde be na ho na ewurani tu sika no egu fom otu gu ye na mate ni hwe no no adane nani otu sika no gu ye dane nani se ompe na se waja ho ko na mate ni gina ho hwe din no no so ko fo ne ka eno mo ko ye sa ne ma we ya na hu hia obekom no na ye bi 20 persons, be a 50 persons. We are meeting here. Me can't say me nua no meeting for no. Che, 50 persons e iskapa. Se e chinye ba, unu obi ntem gidi gidi. Oka, wasi chinchina na seya na me jene di ebufo gigi gigi ya. Abranti ye, for 50 persons, ene mendi panuate. Chwedu ya mpong. Se uye wejuma na adu uye ni ya. Obemo wenya, ni esese uinya. Ti drive for no so. Ibi wa, amotese mu meeting for no, ni upasinya for ni bi prisika. Ibi a 20 persons, 50 persons. Mon kanchro omo se fama no na wo de wonko why nipa na ye namo no ye nyepe so no bia obi wo abufuo ne yawo ene sika ne de aka won ho awasese ene bia wo furu bi saa saa na ye je no it is o kanchro se e ye se ya na da ye je mia wo de ene ne nyi achi nyi gidigidi for sika le mano just 50 pesos yes uko wiya obi ka se wo se just me can just because e ma enko fa ho how bia amra wo kyena bi famano na o de onfa nko se wo buu na wo sisi kura asmate ni a mane fa nko why na o no driver mo fa abotre nya adwuma no na nyame bi hira wo mo kwa me anopai nyame nka obi a ho na wo nsia no mate me of fighting ka ato me nkra of fight nyame ensa wo me sa kan kra no na adwuma wo ye no so enko so hu mani ma champa nyame ya aduma who pass by and say hello
1: and it just you know I where in your fit
0: as a machine no as a ba ho
1: ane
0: and no as sister mako ho no bisa and say hu mi a che na me say martin kame wo me ho ye pa na master ye bo ane ne wife ma me marry ya